0: Chugay na sa ego jamu sa panagun na ente ba jamu ay handa kiki pugipa na unstaw na sa welkwete na sa wespa handa jamu sa na unspa nagun na nyo ay suba jamu ay wala pugipi na weta na batukot sa waisu na nyo igwe shak pa kiki shwen na unstaw chasu kach kiki mbiye me wangka na nyo ay suba mbiye ja kiki tuwehi na unstaw cha yet kwe suba kiki pa na kas na upa nagun na nyo Mango jab chazo pa jamon ye igwe shak pa kwesh pa buywa una unsun kana nyu Jai me tau chazo pa jamon ye Manyu chazo pa Uht pa ne ke fin zende pa maa su yu nuskwe pa pa kana nyu Maa su yu sekwe pa jamon ye wala Wed na fin zende kana nyu Ya suba jamon ye ay suba buitash na wajena nyu Seken suba uga na wajas yata maa su yu sekpa wala chacha Wen na wajena nyu Meta ucha suba jamon ye wala buitash na wajena nyu Kwa shuwe te pa jamon ye pui wau na unsia tan nyu Ay suba jamon ye kite pa pui pilla Yuwe ka ziu ay suba wachiwe nga hina unsa na ente
1: Eucha e wala wechat wechcha ide kiki aite pa na usin kwe she yue de ratu en hinusia na nyu ratu wala wecha chichan we tashu we she luch chich te nasta lulu we she pia de we she ai takwe we she we in ratu wala wecha kiki aite men wala ipij na ust chan we ena wasena usunek aisu Tu es inusia tan kiki kwe shiwe te ra Ratu wala ipi je talul malula we she Bahar na upane ke chinda se Ipikat su ki pshana in rate wala ipi je
0: Chapa na nyua isu pa jama ye kwe shpa handa ra pu iwa uya uwe hena nyu Chasu pa tawali kwe yu isu pa inski suanka jama ye mime unsu na nyu Jadi tahu jasa ba kini negaranya apa? Kini jasa ba di rawa saya nau kananya. Adio jasa ba zaman ye ipikwe ba jam kwe su nas ba zaman ye. Jadi tahu jasa wacundi ya suwe sepana gyo nanya jasa ba zaman saya nau hegatio. Jasa ba jasa ba menyo nanya igwe shak ba zaman ye. Wala pui bi na wena nyu achen te pajamo yu wala pui bi na usawo na nyu e ku cha mo sena ubu ne cha jet ku su baya mañu jamo yi un ku pa je bena u pane ku na nyu mañu se chite man ju raja su pajamo kas na we mañu jamo yi pe un cha su pa chinda chimen kas mo pane ku na nyu ai su pajamo yi handa ja pui bi na wena hente na nyu ku su pajamo yi we junda azio achen te yu jamo yi ki ja ba pui wa na sun ka na nyu ai su kite wachunde ya yuwa tu spaning kinsh kinsh cha su ba wa na sun karanyo ke cha su ba sus ko sus ni ko ba luch ko ba sus ni ba mo sa cha i ko shak ba ke mo ja spa ska hi na wan ka
1: cha we ka ide ach na na de yu cha tul de we spa i ka hi yo nu sut ka su mo te luch ko ye kma we ka hi yo ni ut ka ma u chun de ni ut ka cha we ko sh pi ni Kuesh natalulu esh kabian hi jase pa tengina juwen kaja tak nanyu tuldu esh pai bage kabian haya uhe nanyu luch kuechka na chamblech kue bitste wesh chesha we bitju bitste wesh handa cha cha anjihan his tengina yuta nanyu a chaite kahiyo nusunt kau tulde ma ukit kaja Uno he ki wito no has na kwe shi uno me pagatiu aite hache touch na usun
0: Nafta wala buibi na nyu ja so pa jawan yi manyo tul hi kwe shu manyo jawan yi walta hi manyo jawan yi kule lech kwen manyo ma bo ja so pa ja skip na wahi na nyu ja so pa jawan yi tul kwe pa yet puka su yi pang na nyu Ya supa chama iguala kajuna unsunka ay supa susni wase achazio na susni kwepa en susni kwe yuda na nyuki chama igwe shakpa kajuna unsunka wachunde yet kwe supa kihu na unska wa huyu kwe chpa se ya supa chama i eu wape na unska eu me wape na unska na nyu ya supa chama i kajuna wankana ente na nyu eu rame suinta we